0: Pumbila, kirama chwe na kunzu sa nung ma shi.
1: Soda, soda, soda. Yenbo, kunzu gokpo zhe da.
2: Les.
1: Soda. Jiao si sotu, gokpo zhe na shi mo shi.
2: Yenbo, nga zhe da chi.
1: Ya,
2: ye zhe, rang de da.
0: Ya, ida, ida, soda, soda.
1: Shibu du, mune shibu du.
0: Kunzu ke lise na mado, katsi yunga.
1: Jiao si sotu gokpo gwar da, gokpo sa uri.
2: Pumbila, gokpo les.
1: 시부도.
3: 우리 시부도.
2: 야.
3: 야, 시고 없었다.
1: 쏟아, 쏟아. 이다.
2: 저주다. 야.

0: Lena, ni mung ngat chi de. Yu su sor kan su le mo tu ba. Kar chi bsha.
1: Ma kwen la, kiran ko ya len chang ma. Ni chi de na yo ji.
0: Ti khare.
1: Yang ma shi me chu be tom ze de. Ju we chi sum ju ne, ju ji be chi shi ba.
0: Ma shi me ka su ju me xie mo. Nga ko ya de to sa, nga ku du cha ku yi.
1: Ma kwen la.
0: Ta ta ta ta zo sam da ya tu zu ma shi.
1: Ma kwen la, dang na zo. Mo ta na shu ne ki, che zhi ru ga yo ma shi. Bu mi xiao qi mo le, ji chao mo bu min de. Nga na zo mo gu yu ze yu sa da jie, zhong gu mong bong ye, chuo xin da ne zu gu qian na, ju me ni bu ting gu shi.
0: Nigo mebe, ma chi yo ma shi. Gu xiao su, kiran su la wo gu mo gu yu ze ge zhi qi. Nye ga dang jie, mi ge ma da, teng gu li, ka ma, zang mo mo de di na shu yu le bu ca. To sa nga gu du sa gu, ke du li tu ne ke du ga zhe ya wo shi.
2: Le su ma gu la.
0: Da wa ju bi, zi ju bi ne gu zu jie. To sa nga gu du sa gu la, nga ji su. Ru xiao ju du gi, mo xiu da mi. Yi ne ta bu de, pe nu ge tui ma su. Tiri dawa chuk jibe tse nga shi. Nga tisho dungbada, da sho ji ge du, kuriya tisho gube gya sho ge le lama so. Ai san hawa la, demgo toba shi. Damgo chebdaga lama san, nga pargo che zam shaagi ga dang chu. Che za tanda shime ka zui chungbi ne, to san nga gu dun sa gu di lintu bu che ni, nga pamni shobe mi chi che che, liri di chuk jindu mi du la. Pamni shobe nabu shiki che, eri lung du mi du. Gushoso, Dishu Sabu Dijer Dijer, Tosanga Gudun Sabu Limutu Na, Nganzo Sangmu Mokshab Tinya Gudekushi.

ngazo pargui chegi nyamnyo da chösim thiyoshi thongdo chawoi churgui chebe mokthobla phamni dang thobe nyamnyo da gega thobe chösim gyu nyimi ni shu ka chegi mokthob chu ngazo thisho sib sie ma mokji khane sekdu gi ka jina chu di chawshin gi yus du me tho chu ba thing ta ko shi di ma yong si ji da ngwe shi ba wo chang mi gi rang so le dong gi ning du gi chu bu chi ji Mokji khan da, bong cho, bong cho mok bong ge, nyu shu yu gui gyab yo chewe zhe bu shi. Ngan cho ye ka chen zang tabu di, bo ba zawa nyi ne che si ma shi. Ngan cho si ji le ka bu yu. Ma wong ba, ngan cho ye ka tabi, ta yu ge mong shi to le, mu tu zun li che ni, guan dong te da, tab zai te le, te wai tong na che xia ni. Le dong chung za che ni, ye ka chen bu len tu be tab ching yi. Je ma ne zha wu, 保卫于塞托了让南哈下前九年

0: Bema yong la mokji gang uji ge dar da ni sing tu na su. Di si ji din be chi hua chi ji. Nga zui xing yu, mok tup tang da tar qin be juk ji gyu ji. Zha wui ngar xin zur gui chi gu ar zi la. Yu si kyo yong ne lar su tu gyu ji. Mok tup juk ji gyu ji. Mokji gang da bong cho ne ma di tar qin bu ge bu sim da jie xia. Bumsho chungyi zushu marzi je mokhtab narishu. Nye jikyo toni guandong je. Dintis chebi na mokhtab kebun ya cheru dukshi. Di chisho ji da bumsho jik nedun marzi. Bumsho yon da chaoshen yon ga mokhtab namba yuwa dan tubi nedun tukshi. Mokhtab di tabju ki tunyi di ayushi.
1: Nyecha rima ki rama ki gongsong kwe na bute ba de tingma yu ne qirim kebo shi. Anzhou jun ki chongzu shi na qirim kwe ne mi sumchu so chu shi wo shi. Tata bongsho khan ki ka shi song, ma bong ka ki mi changme rengi ki chwe ting la shung nu kyeb, yangzi la bu chu, hu ta na qiri su ya ki li wun na shu kwe. Kesi chi wa to na, nye wa to tu zi ang tang kor su ne bongsho ki chwe ting khan la nye san shu kwe be ka tang wo shi.

0: kirang ka le nyeng gu zhe. Kirang ge song da. Ken zhe nan se yu.
1: Ji gu sob dun lo la, ling zhe ne. Ma cang ma ge nga zuo ta guo bu zhe. Geb de du chong jin na la. Zhi xi ma cang wei gu song jia xiao da, tie dou ru ga, pue mi da xiao. Suan zhe suo zhe da, men ga mi mu de yao ma zhe. Chuang jin xie le ma cang mei mei chi ka xie yao zhe. Geb de du. 扩展部个部长郑义斋直接关东西空间啊新界委业务所想定的那大面马亚的人强出不是林泽松教马亚直接关东北沿的人给起送给哼各地对我直接部女婿科个科长一蒙古内卡车界有人不住给你个车队坚决不让一 당고 생화미도 쇼송부터가 쇼르규리 녀먹봉치제 님숨숨부기 카버베 샘지라 봉샤제토제 저외 꼬르촘니 타압지 봉베샘블리 마제브두 겹리 네술대제 쇼르구두 쇼르규리 제제 앙사 제너모도 겸마쇼야 되제 마시
0: 봉비친라 kiran tu sabu yub nye singi ma se to sanga sum dun sa dun la den song xin ye lu tun so ning jin nang guo zhe
1: tong lam na ge tem jing zo gang ge ka zui me na ni ge de de je sam zu che tu ya ma shi sa ya da tu ya me che me ma da gu xi bu nim do xia yu xi zu jing da cha nim do qi zhe de tue ba gam ji de ne du gu tu gu da

0: Mubila, lidershang ge tuasang ga sumdun za dunle parku chiya, chu zui ningan uchi yinsa.
1: Qianbo, zhongkui ma ge ngan u surkui chiya ge sengchi chua xia.
2: Semzhe ma chi, nga ra zui tabu da gyung gyung chiya wala. Mo xin ni, eri mi zan ni mi gyo di wang guo wo za, di xiu tiye la semzhe chi guan yu ma chi. Gong zui yong ro jian le yak xu yi.

0: Smallenge kun kamsa nga nang so ngur kyun shi nga thang nyam tho chi ke jo si be le chen nang she je chong ha chang kap chong Smallenge thri han zu pon lin cho cho ta se de lin lof se sa yong le de hi la ning de le chen nang nga nang so nyam tho kon so se ga khar khar hi me tha ti ta je we chi ke ming chi kha la lof jo shi nan le phe da la kelakun kamsa
1: Let's say. ke nyambo chi manzu ti chen ge ye to ye to chin su
0: le se le se en ge lang ge zu mang che lo se ti du be lo lo se dan zu ji ge ge bin de zhou mo shi ru ba lo de ju duo yin zha
1: zhou mo ke xin ban se de
0: ri be
1: lo la san ju ge so yong lo so se ji
0: a le le se da tu ge yin ban xia xia ne ya di la zhi ne gu ge ge kim jun su ran de le gu yi zhe be
1: So ye di imbe na ta nga zu kubri yor gil.
0: Kubri yor gil.
1: Kis.
0: Ah, le, le, se, le, se. An tengi in kala kira nga nga nga ta wo shi chimi ver. Nye tengi in da sta du an zu yu shiab zhu zin zhi qie.
1: Oh, ri.
0: Ta an zu jige ge mi ni di sikri ba la hu dao pei shun ban.
1: Oh, ri.
0: Ah, le, le, se, le, se.

nyal chimge ngu sung kim yegi ngu ni kham tong ti da tong do je yu ge chim lu chim su kang yo tie bi xie a long ye de nye ba du ka tu xiao xie

dawa sumpa ni. Fan jing ri sui ki kyo gong hang sar sui gai nyang na rang xar tu yi. Tu zi di gap su, sabao cu zi mi nye do ngap ya dun ju tu ni zam gi ri ju zo di feng huang ri o ni ngar mu si ling jang ar ne la. Ce so ta jang ri si ni du yur ne de yu ta. Zi si ni sui long te bur dang gyo ngang gu chen de yu. Fan jing ri gu du, mi nye do ha gi sabao cu zi di heba xue yue be. Rizi tang rizi xue pardu, chue zi xie ba shi shi du ju zang xue yu. Tena, nye diru ji gi tu yun xin du tung yi. Xing dong ye zile xie be, qi wa sar be, ji du gi kong dup nye war jar xin ba cun jing. Tedar rizi xue ne rizi pardu, ji gi nyam na rim ki xar xin yu. Dawa shibian da mei ni, dawa ngabian da tui paar du. Rizzi lip tsamgi, rizzi yang sar todu, sar xie gi mi do, singgya shiki, nye di, ji nyam ngang ki suyo. Ngudum zi xin diri lang, tui mo ma inbe, ming nye mo shik da yue di. Fan jing ri u, xing zhi mi do jie sir. Mi do di xie ba ni, fan jing ri gui tu, ji ga lipi, dak chen yin xin,

wansha taranga nga bune ki sukal pebi nye na ag tem to da ngunzi di ran she yi nga meb che bi no nye kang bu di ran ge pu da nya je ro chi nye ra la lob ze ma che ba chi mu di sam shi chi ro che si nye ra she na rang ge nga teng ge ma ri sing bi da xie mie ma pi ge chang mu ji su na rang da qiu lan tu zu yu de nie kang gu sa ba da ha yu zhuo gao quan you ne

0: Kongla dati tondu leta ti su tepte, chungki gen kengi chi kochi. Ngezube ngezu ki nyanga ti shenju chi du, ngele chingi ti ngezu tu ki nyanga ti sosu gen tie chou ma chi. Di na timlu toki shize za dung chik chi.
1: Lise, gilal ya tochen na xiu hin. Da nam gyu ngan chi e chun po cho ya, le che to le ta ji yu la le chebe ni chi tin chi ma chebe chi ya ta. Ke si chebe yi ne, ngezue ba top gui ngay ki kyun kyun kusip ra ya chi du, che top gui ngoy tia ya gyun do kan chi dong go ya yu na. Dun ting ji mi, le mi gi gen chi su lu yu, xie be mi chi nang, ngan chi mu tu kyu bi tang sung ji ki, tim lu xie zi te ya to na xiu hin. O ya, si mo ling ye, ting di li chin xiu cham ta xiu hin. Ling ye gi ti wei man wi, tim lu xie zi kien du ne, chu li jing di gi tim lu gyun xi yu kien do na xiu. Ling ye xiu ding xia go.
2: Hello,